Ubona ngani unganazaza? Wenda uyibuni. Ungitshele nje ukuthi ubonani.